loya nyodo chaga pa cha ji bu ji ne galo gu je ani mi ne chang tha nga ye nyu u du thama ye nyu yu na lu lo he no ko ni jo na jo ne thi na ta si ye nyu yu na u du thama ye adi ma ji a ye ni ji le ye la ne u la ko ni te ko lo jo ta ma ye nyu a ye ni ko ni ho ja ja de ji ne jo de jo ya nge i de i ko i le jo na jo thi na mi ne ya ya mu i ma ye nyu yu na lo nga chimen ji le yo juna nge me ye nga na ani mi do le thai phone na ko ni phi ka tu ne lo na a ji na ko ni chimu ma ma ye nyu pa me so phone la ma lo ye nyu ga ta na nga ma ne myo um du le ne ma ye nyu nga ma ne myo um du na sa tha ni wi tha yu ka chai si ha ba the thai je wa chem mai sam na nga pa cha sam phan thi sam ko pa cha sam phan yo nyu nyu na ko ni so wa tho chem mai le nga ye nyu na ye ni na hanya phona ko ni bo kele khu ko khu mo kho le ko khu phona ko ni am ti pha ya si che ko kilo ho la nga ye ni o na fe bu phona ko ni so wo tho che mai ti pha ya si che ko kilo ho la nga ye ni o na ye ni cha ga ji jana ko ni le do cha sa ko ng le phona ko ni ja myo nga sum ni si ko ja myo si la nga ye ni o he so pho ko ni le di ma khan no ni le mang ni ya ne melo ye nyu ina na ko ni lo kla nga ye nyu nga si bala mon ti ho lo na thai phona ko ni wan chan te nga se ye nyu na na ko ni chi ye pu sa pha khom ni pha nga ya ku che wo lo ye nyu he nyu so ko ni le yo su le jo na je ne wa chang na me ni na bu ka nga lo nga ko bu ka ni yo ko bu ka le wa sa wa thi na ko ni le a ya nga tha me lo ye nyu yo phona gna huma ya nyo le ne gabila ne hu je lo ho chai bila ne lo ya nyo yo phona bok pho ko ma e bok pho ko bi mo ko ni le he phona bi je ma ja mi ro nyo yo na bi mo ga ne tu ne phona bi ma ja mi e pho ko ni le ya yo haji ya nu cha mi ro ya nyo na ti to pho ko bila na fe bu pho ko bila fe fe bu pho ya ye mya nya nga lo ya nyo tu ko chok amana ti dana ma le ma ja nya ko ni he du na le na ha te na ha ko ti je ma nga ya nyo gan na do cha ti bium le phan na ka nu ngane le cha da ne le le mtha ga le pha ne ma ye nyu ti corona ma gam na ji ha mi da je ye nya ti corona ma ye nyu